narito nat kolos manten Dewi Wirasembodra pinaringan busana busana priya dupi wis paripurna nggih ngagem busana priya kalamun katitik saka Udawa danani ora miwang sakrikma marang ingkang raka Raden Janaka.

pengkona nang kono. Urung-urung ngakmu. Nyuwun pangestu sinuwun. Badhe kula pejahi. Sing ati-ati anuman. Sing ati-ati anu ngatos-atos labrak de.